0: matatu igiri mwe kuma mushiye munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma kameme kayoka mwigi
1: toni turero ni gukugia na El Nino ri mukwenda turoe na angikoro farafara ni guthondekwo ona ithia kura cito mutigane nacio
2: muno waru waru akuanagirwo ni andu were magathie kumumeria bara
3: thino mbere twinaguo ni we bridge gututuretu harasaga na gukoro makiga we bridge okora gutagireere
2: na riu bure kura ya El Nino dio ekora tokogera
4: ile mashida tunakuaga nayo ni ya watu ya insurance sai na ongea hivi sako yangu iko na magari 3 tayari imechatwa iko kwa yard
5: uma weigerereku no shaba
6: maya ni mohoro matha ithaturucine ngeithi nyinge jetagwo dano eneina mutongoria wa bururi ndagĩtarĩ William Ruto ni ateteire itua rĩake rĩa kũhũthĩra gĩcunjĩ kĩa magoti kuoya ngombo cia gwaka na ningĩ kũgacĩrithia barabara gũkũ bũrũri-inĩ akĩaria kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Samburu President Ruto nĩarokĩrĩire arĩa maramũruta mahĩtia kumana na itua rĩu arakinyĩrĩria atĩ thirikari yake gũthiĩ na mbere na kũhukia mũthutũkanio ũrĩa ũkoretwo kuo na gũcũngĩrĩria icigo imwe cia bũrũri gũtigwo na thutha tabarĩra-inĩ cia ũkũria
7: Pesa ambayo tumeweka katika ujenzi wa barabara ya lami hapa ni shilingi bilioni 4.8 4.8 billion that we have committed for the roads in this constituency in this county. Ndio mnasikia kuna watu wengine wananipigia makelele. Wanasema oh huyu rais amechukua pesa ya road maintenance levy, ame securitize na ameenda kutumia kujenga barabara. Mimi nawauliza si pesa ya road maintenance levy imekuwepo tangu 1999 ilikuwa inafanya kazi gani mpaka mimi nikafika nikafanya securitization ndio ijenge barabara ya Samburu si hiyo pesa ilikuwa inatumika kwingine na nyingine hata ilikuwa inapotea na pesa ya road maintenance levy kwani ya disco matanga si ni ya kujenga barabara ama ni ya kufanyia sherehe si ni ya kujenga barabara ukisikia road maintenance levy what does it register in your head
6: Aya netotike na ishi atwarithia aduthi cia boda boda kuria Duberi rĩu ni matabanĩtie mũcemanio na honge cia ũgitĩri mwena ũcio kumana na wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio na thutha mũtheri atwarithia a boda boda magakuruhanio naguo hĩndĩ ya mũcemanio ũcio arũgamĩrĩria aduthi o thitĩji-inĩ ciothe gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kiambu o mũtwarithia wa boda boda nĩ arĩbataraga gũkorwo na gĩbandĩ na reflector yandĩkĩtwo namba yake ĩrĩa nĩ ĩmwe tu harĩ mũtwarithia o ũmwe wa boda boda na ningĩ namba yake ya nduthi ĩgakorwo ĩrĩ na kodi ya QR nĩ njĩra ĩmwe kana ĩno nĩ njĩra ĩmwe ya kũgacĩrithia ũgitĩri kumana na wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere mwena ũcio mwandĩki witũ wa mohoro Mbui wa Icagu arĩ na riboti ĩno
8: Ni mũcemanio ũtabanĩtio itũũra-inĩ rĩa Duberi Kiambu atwarithia nduthi hamwe na rũhonge rwa ũgitĩri mwena ũyũ matabanĩtie mũcemanio makĩarĩrĩria mĩtaratara mĩkinyanĩru ya kũgacĩrithia ũgitĩri nĩguo kũnyihanyihia waganu ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio mwena ũyũ
9: kĩhumo kĩa mũcemanio ũyũ kĩrarĩ thĩinĩ wa maũndũ ma security wĩra witũ wa boda boda security nĩ kĩndũ gĩa bata tondũ hĩndĩ ĩrĩa kwaga security ona ithuĩ enyewe tũtikoragwo na security ya kũigana tondũ andũ arĩa tũrakua no megũkorwo mataiganĩire na wĩra witũ
8: atwarithia aya marauga nĩ makoretwo magĩkuithio mĩrigo ya wĩkinaĩ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtabanio nĩ andũ amwe a nduthi arĩa mateandĩkithĩtie mwena ũyũ makĩria harĩ gũkuua ndawa cia kũrebia Joy Shifago hamwe na kũhũthĩka nĩ ene manyũmba gũte gĩko makiuga rĩu ũrĩa wothe ũkũnyitĩkana gĩtabania maũndũ maya akorwo agĩkinyũkĩrio makinya ma kĩwatho
10: nĩ kũrendekana kũgĩa na mũtaratara wa kũmenyeka atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ ũkuĩte ũrakua mũrigo ũyũ agathiĩ gũtee mũndũ ũyũ ũrakua pampers agathiĩ gũtee nĩkĩo tũuga chairman na memba arĩa mũrutithanagia nao irima-inĩ rĩaku rora ũtheru wa irima rĩaku korwo nĩ tũkũgĩa na kĩndũ kĩretwo QR code na tũgĩe na kĩndũ kĩretwo reflector ĩrĩa ĩronania wewe wa irima rĩrĩkũ na ũkuagĩra kũ na ĩrĩa ũkũheo namba ĩmwe gũtikũgĩa namba ĩmwe ĩngĩ ĩmwe thĩinĩ wa sub county ya Kiambu
8: mũnini wa rũhonge rwa ũgitĩri nĩ meranĩire kũrutithania wĩra kũhĩtũkĩra arũgamĩrĩri ao anduthi makĩria mĩtaratara yothe ya atwarithia anduthi ĩrũmĩrĩrwo makĩria atwarithia anduthi a ũtukũ kuona nĩ kũ wĩkinaĩ ũkoretwo ũgĩtabanio
11: watengeneze kupitia ofisi yao ya chairman chairman watengeneze list watulete tukipata mtu usiku. For example alikuwa amepeleka mtu hospitali na ndio anarudi, tunaweza kugea na chairman tumuulize mtu huyu ako kwa list ama hayuko, so there will be no problem going forward.
8: Ereu are mahudhagira nduthi makurio ona gukurana atwarithia nduthi are marakuwa makiria varavaraini
10: megitere oyenyewe na magitere raiye ria maikaranagia nayo
12: nduthi situ ciothe sikoragwa na QR code na ngiona nduthi itari na QR code either in the process ya kuheo QR code no ngiona nduthi ihithitwo QR code kana tarije kahithwo namba kana gakunjwo namba orimwe ukamenya ucio ti mundu wi
8: handuini hakameme fm kuma Nduberi county ni ya Kiambu ejetagwo Wambui Waicugu.
6: Gatho cia mwanya Wambui Waicugu ni gukinyaniria riboti iyo. Na a Kenya ni mokirire wabici ya mutongoria wa bururi ni kiria maugite ati koretwo igumeirwo ni uitangi munene wa kigina kia muinge orire a Kenya mathiete na mbere kuritoherwo ni ngarama ya iguru ya muturire aria maritie na kameme kayo ka muinge marauga ati ni undu uri na kiha kuona makiria ma shilingi bilioni 33 irakorirwo ikihuthika wabici-ini iyo mwaka muhituku wa kigina orire kiheri kia ciiraniro kuri ya Kenya itari cia hingio ni thirikari ya Kenya Kwanza. Mwandikito wa mohoro kuria kaunti-ini ya Kirinyaga Richard Mugo ni akorwo aranĩria na aikari mwena ucio, tuthikĩrĩrie maria marungu.
13: Wabici ya President William Ruto kurerĩkana ibuthĩire makĩria ma ciringi bilioni 33 mwaka ũrĩa ũrathirire wa kĩgĩna. Twarani na mũingĩ wa Kirinyaga matuire ndeto ĩno marona atĩa?
14: Ithuĩ ta aikari a Kenya nĩ tuona obici ya president nĩ ĩrabũthĩra mbeca ũru rĩrĩa kuona kũndũ kũmwe kũna mathĩna ta thibitarĩ itĩ ndawa, arĩa angĩ no maragoma, andũ ta mandagĩtarĩ no maragoma, ciana cia university nacio ona nĩ ciagire mbeca cia gũgacoka kũu ũguo. Tũkona mbeca ta icio ikĩbũthĩka na mũndũ ũmwe nĩ ũndũ wa gwĩtaga nuthu obici-inĩ yake, nĩ kũbũthĩra mbeca cia mũingĩ na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire.
13: Aya, tũnyitane na mũikari ũngĩ nake atwĩre woni wake nĩ ũrĩkũ, marĩtwa maku?
15: Marĩtwa njĩtagwo Wilson Irungu. Niĩ mawoni makwa kĩrĩa ndĩngĩra, president ahũthĩre mbia wega, bilioni ici arahũthĩra na gwĩta andũ nĩguo amahake, no ndĩmwĩre nĩambe acuburikĩre mathibitarĩ magĩe ndawa, mandagĩtarĩ macoke wĩra, SHA ĩrute wĩra. Niĩ ũguo no ndĩngĩmwĩra. Njoke ndĩmwĩre gĩkuũ kĩa nũgũ gĩakinya mĩtĩ ĩtenderaga yo, ona korwo aruta mbia ciothe cia bũrũri ahe andũ ekũingĩrwo one term, tondũ one term ĩrehagwo nĩ wĩra wa mũndũ arutĩte. Korwo nĩarutĩire andũ wĩra na njĩra yagĩrĩire, andũ matingĩmwĩra one term, maramwĩra nĩ ũndũ wa gũkorwo nĩamatirikĩte, akoraga ciana ciene kadapti ciana ciene na kũhũthĩra mbia na njĩra ĩtagĩrĩire. No tũmwĩre nĩatige kũhũthĩra mbia na gũitanga na gwĩta andũ state house kũmahaka, nĩarutĩre mũingĩ wĩra mbeca
13: icio. We ũrona taka maũndũ arĩa amwĩrĩre ndabingĩtie
15: nĩ maũndũ maingĩ mũno, karibu maũndũ mothe marĩa augĩte gũtirĩ ũndũ ahingĩtie. Ona arĩa maugaga nĩ ahingĩtie nĩ arĩa makoragwo hakuhĩ nake, arĩa mamũhũragĩra marebe, no gũtirĩ wĩra ahingĩtie, tondũ ona wĩra mũingĩ nĩ gũthũkia athũkĩtie, ti gũthondeka.
13: Aya, we nĩ ũrona taka president ahingĩtie ciĩranĩro iria erĩire a Kenya?
14: Ketuge ndarĩ abingia irĩkanĩro iria augĩte nĩ egwĩka, nĩ augĩte SHA nĩ kwagĩra, ĩtĩrutaga wĩra, maũndũ mothe marĩa eragĩra andũ gũtirĩ maũndũ ma ona mũtũrona makinyanĩirie.
13: Aya, ũcio nĩguo woni wa mũingĩ wa Kĩrĩnyaga. Na ngĩripotera kameme kayo ka mũingĩ kuma taũni-inĩ ya Kagio, rĩtwa rĩakwa nĩ Richard Mugo.
6: Gatho cia mwanya Richard Mugo nĩ gũkinyanĩria riboti ĩyo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga. Na tũkiuma mwena ũcio wa Kĩrĩnyaga, rĩu tũkwerekera kũrĩa mwena wa Murang'a. Matũra maingĩ mwena wa Ithanga, Gatanga ya Kĩanda, kaunti-inĩ ya Murang'a nĩ makoragwo marĩ na ũkunderu wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere, makĩria hĩndĩ ya kana makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩa mũingĩ na minista wa mĩgũnda Alice Wahome. Aikari maugĩte atĩ wagi wa maĩ thibitarĩ, gũthũka gwa barabara cia mĩbutĩti nĩ gatagatĩ ka tabarĩra iria mangĩenda ikinyanĩrio. Gũkwa Mũgo arĩ na riboti ĩno.
16: Makĩaria hĩndĩ ya gĩikaro kĩa amwe na minista wa mĩgũnda na waki wa manyũmba Alice Wahome, aikari aitha gaga tanga ya kianda ni matariri uria makoretwo thutha gwa kinya ni gukinyerio tafarira cia uthii wa na mbere
17: nduge ndo yo ando marati ndira makiuga awasie ithwe gwito ando ne makwete fio niguo kana tiguo ne tondu wakwa gake gutire na ambulance no yari kuo no yathire ku ithwe tutiyoi na tareka ide mwire kwena kundu ginya ma MP maragura ambulance tiguo gwito tutire
18: no yakomenya ati ithwe turandwa ithanga sub count turandwa hi makome marginalized kana ithwe ndo makorona riwari iguru muno makeria ono wega tumenya ati kuhitukira riwari no tutuke andu aguteithika tuna ruirwa thika rutoraga mai kuria tana rugacoka rwathikura idia nose no twere tuhuthire mai macio na njira ya uremi
16: mwenaini wake minister wa home na uria uthite na mbere kwalira ndama ya kuhitahitanira gitura kya governor county ya Murang'a nerutete thirikari ya Murang'a mahitia akiuga aikari a ithanga ni magiirwo ni gukinyerio tafarira cia uthii wa na mbere ta matura maria mangi
19: hii ambulance mnaongea juu yake ambulance itakuja wapi na hakuna hospitali you see unajua hospital ambulance inaandamana na hospitali kwa sababu anaona hakuna hospitali hawezi leta ambulance hii maneno ya level 4 ya ithanga my first 1 year ya kazi nitamalizana na hiyo agenda number 1 kwa hiyo sub count ni hiyo
16: oh ni mahoete minister kumateithiria gutuithania gusanio cia migunda mwena oyo

0: Nĩ icio thĩ ũraigua rĩ. Mwanake na tulero ha.
1: Nĩguo.
0: Ha, ĩrĩ rĩo.
1: Ai, na kũrĩ mũndũ ina kũu mũciĩ aranjĩra no ende gũtuĩka DJ. Kamũratengeria cĩra basi atĩa atĩ.
0: Ndona tangĩhota. Ũcio nakũria ndona tangĩhota.
1: Rĩu egũgĩũka gwĩka atĩa? Agĩkoira aturĩrwo haha.
0: Aturĩrwo haha. Yesu araigua aturĩrwo haha. Njambe na kĩgongo. Jay, good morning.
2: Morning, morning.
0: Uko salama?
2: Kabisa, kabisa.
0: Nice to see you again. Tũrarĩ na waira.
2: Ai, haha mũthenya waira.
0: Itura nore muna na Monday na Tuesday.
2: Itura tũna na Monday na Tuesday.
1: Kana rĩrĩa rĩngĩ twathiĩ mũthenya ũngĩ
2: na
0: gũkũrũiga.
2: Ona gũkũ nja nĩndĩrĩgitagĩra mũno. Hota gũkanĩrĩrwo mirwo.
1: Ikanyue mũno. Nĩrĩtwa rũirũ.
0: Kana rĩirũ nĩ aya rũirũ. Ĩna bata nĩmenya. No inini, no inini.
2: Rũmia nĩ ĩratũragwo na nyundo.
1: Nĩkuo ngĩatũrĩrwo thutha wa ũmbi.
0: Norĩa tũke na ihenya ti ikũrũ mũno. Norĩa tũke na ihenya. Ti ikũrũ mũno. Ele. Hende tondũ ndĩraroraga ĩgiĩ mabũrũri ma UN. Rwarĩ na kĩgomano kĩa UN. Afrika ũrĩa tũmĩũĩ rĩ, ũrĩa tũĩ Afrika ĩcoragwo rĩ, tiguo ĩkoragwo ĩigana. Nĩwona mapu ya Afrika ũrĩa tũmĩonaga? Tiguo ĩkoragwo ĩigana.
2: Nĩtũnenehagia kana tũkanyihia?
0: Tũkoragwo tũnyihĩtio biũ, ĩgakorwo ĩ kanini biũ. Ũngĩkorwo wĩna etha ngungu yaku.
1: Methe ndĩronire kaũndũ kau.
0: Ũngĩrora Greenland ũrĩa ĩigana rĩ, ĩkorwo ciganaine na Afrika. Afrika ĩbatiĩ gũkorwo ĩ maita ikũmi na mana. Yaani ĩ nenanene maita ikũmi na mana kũrĩ yo. Ĩkorwo ĩna kĩgomano kĩrarĩ kuo kĩraragĩria ũhoro wĩgiĩ mapu ya Afrika ũrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩhana.
1: Cartographic.
0: Yone, ĩtigana na nyamũ icio ciacoretwo 16th century. Nĩgetha Afrika yoneke ĩ nini. Tũtirĩ na bata. Guo matũire. Na mabũrũri mothe maretĩkĩra tigo Amerika. Amerika nĩrang'athirie. Ĩraugire reke Afrika gaikare ge kanini.
2: Gaikare ũguo kari.
0: Gaikare ũguo kahana. Tũthiĩ na mbere kũmahinyĩrĩria. Nĩtuonetie ndĩtũrona rĩrĩ na Goni ones haha. Na tũkiuga Afrika ũguo mĩonaga ĩcoretwo ĩingithanĩtio na ici ingĩ. Ũguo mĩonaga ĩigana ũhũre maita na ikũmi na inya. 14 times. Ũguo nĩguo Afrika ĩbatiĩ kũigana.
2: Ndĩngĩkaihũra mapu yothe.
0: Yes. Nĩ nene biũ.
1: Koguo nginya iria-inĩ he andũ twagĩrĩirwo gũkinya tũtakinyĩte.
0: Anja nĩ ũrĩa gacoro nĩ ta rĩrĩ.
2: Mũcoro nĩguo mũnini.
0: Nĩ ta rũni na gatonye. Rũni na gatonye. Gatonye tũcũrwo tũiganaine. Rũni na gatonye nĩ nyihio mũno. Rũni toguo.
2: Rũni ũkĩmona gatonye nĩ mũraihu.
0: Yes.
2: Ũkĩmona ũguo na maitho.
0: Rĩu Afrika ĩbatiĩ gũkorwo ũguo mĩonaga mapu-inĩ maita ikũmi na mana. Nĩ mũbango warĩ ũkuma ũthene. Andũ arĩa tũmahinyĩrĩria biũ tũmonie nginya kwao gũtirĩ kĩene. Nĩ kũnini biũ. Na ũguo tũrauga na ũkũnini rĩ, mbia irio no nyingĩ by the way. Tarĩu ndona mbia irahũthĩrwo kũrĩa thĩinĩ wa wabici ya presidency. Mũtongoria wa bũrũri na mũnini wake na Musalia Mudavadi. Ndeka mathabu ndona o ithaa rĩ, tũrahũthĩra ciringi mirioni 3.3 nĩcio irahũthĩka kũrĩa 3.3 million.
2: O ithaa.
0: Kuma rĩrĩa arahoka yanjirie rĩ, na tondũ nĩ yarĩka ndagĩka ĩno rĩ, wabici ya president kana presidency ĩrĩ yothe rĩ, yahũthĩra ciringi mirioni 13.
2: Tondũ nĩkĩ mareka?
0: 3.5. Nĩ ũkuona canjamũke ĩkĩrĩka. Canjamũke ĩkĩrĩka. Rĩu kuma rĩu nginya canjamũke ĩrĩke, ũgũrũ kũhũthĩkĩte mbeca ingĩ ciringi mirioni 13.5 nĩ wabici ĩyo.
1: Matigĩtũgũrĩre bũrũri ũngĩ.
0: Nĩ ũke. Ndiyo rata.

0: Mtindo ni Kavagara.
1: Mwareki wa wajoria.
2: Kabuni ya thitima ya Kenya Power ikoretwe ikinyihia uhuthiri wa mahinya maria maumanaga na uhuthiri wa maguta kumana na kwambatira gwa thogora wa maguta. Kulingana na ripoti kuma kabuni neno, Kenya rahuthirire mahinya kilowatt milioni 363.63 kana gicunjĩ kĩa 8.1 harĩ igana kwa ihinda rĩa mĩeri ĩtandatũ ya mbere ya mwaka ũyũ gũkĩringithanio na ihinda ta rĩu mwaka mũhĩtũku rĩrĩa Kenya yahũthĩrĩte mahinya kilowatt milioni 777.63 kana gicunjĩ kĩa 10 harĩ igana kĩa mahinya marĩa maumanaga na maguta. Ona kwano uguo, Kenya nĩ ĩragũrire mahinya maingĩ kuma nja ya bũrũri ihinda-inĩ rĩu, kũrĩa ĩragũrire mahinya kilowatt milioni 997.88 kana gĩcunjĩ kĩa 12.3 harĩ igana kĩa mahinya marĩa marahũthĩkire ihinda-inĩ rĩu gũkĩringithanio na mwaka mũhĩtũku. Ihinda ta rĩu rĩrĩa Kenya yagũrĩte mahinya kilowatt milioni 773.92 kana gĩcunjĩ kĩa 10 harĩ igana. Kuongerereka gũkũ kumanĩte na kwambatĩra kwa ũbatari wa mahinya bũrũri-inĩ na bũrũri gũkorwo ũtekuongerera mahinya ma kũhũthĩra kiũmbe. Unyihu wa iria mataũni-inĩ no ũthiĩte na mbere na kuonekana makĩria thĩinĩ wa nduka cia supermarket. Minista wa ũrĩmi Mutahi wa Kagwe oigĩte ũndũ ũyũ no ũgũthiĩ na mbere ona gũtuĩka no kwa ihinda, amumanĩte na ũkunderu wa iria rĩrĩa rĩrauma kũrĩ arĩmi. Ũndũ ũrĩa augĩte naguo umanĩte na unyihu wa mahuti na irio cia mahiũ. Ũndũ ũyũ ũgatwarana na ndũmĩrĩri ya bodi ya iria bũrũri-inĩ, kũrĩa bodi ĩno yugĩte unyihu ũyũ wambĩrĩirie mweri wa mũgwanja. Ihinda-inĩ rĩrĩ, kambuni nyingĩ cia wendia wa iria ikoretwo ikĩhũthĩra iria rĩrĩa rĩkoretwo thito rĩa mũtu. Ona gũtuĩka kũrĩ na mwĩhoko wona mbura ya ringa kuma mweri wa 10 atĩ mahiũ nĩ megũkorwo na mahuti na irio cia kũigana. Nĩ kumana na ũndũ ũyũ, Mutahi wa Kagwe augĩte wona unyihu ũyũ wongerereka, thirikari nĩ ĩgũkorwo ikĩhingũra mĩrango ya kũgũra iria kuma nja ya bũrũri. Mau nĩmo marĩ kĩarĩki-inĩ kĩa wonjoria ihinda-inĩ rĩrĩ. Ngĩkwendera wandandũku wonjoria-inĩ waku citagwo Gĩkama wa Mwaura.
1: Kameme kayo ka mũingĩ tuma kĩarĩki-inĩ gĩa thũgũrĩ.
3: Asante na notravye na bere tukiaria ndeto ishi jega kumagwa Stanbic a keep growing haria mara kuira aria twaria cia gukora na gutherema andi kuri andu meciragia tu uhoro wa maundu manene manene manene ta kuhingura kibiashara kinene ona kana kugura mugunda gwa kamuci ona kana kuyo promotion no mane ati gukora ndu ine wothe kwambagiriria na makinya manini gukira o muthenyo kangangana ana aria ngina kugeria oringi kahonokea tuvesha tunini kana tutu igaige na kukira turia urahonoketia mweli ushio rathirire na niho turakiwa negoshajia kiroto agigatuweka muvago na muvago na guwagatuweka kiroto kemwake kana keodo kemwake nene
4: na nikio Stanbic Banks keep growing movement yokete haha nigo kugwira makinyama nini mara tukinyukagia omu denya nikuwa bireli hazo inishito mara tutho maga turimia dhera ini hotani wito ona maudu mara matuhi gaga mara tusha managia namo maudu maya mothe ni mashagagira muno gukinyukia makinya ni todo growth isn't a destination, it's a journey. Na oharia hoho thiori rugendo inirwa gukura Stanbic manakwira keep growing.